0: wadikani takwasana nekambo iko zvino ndinoimba kuti mane zvituru zvenyu kuti munyatse kuzwa hurukuro yatakaita nemurimi wenzungu saka iko zvino regai tipinde muhurukuro dzatakaita neumwe murimi vechirimwa chenzungu wasemba mugare muguta reshimoyo anorimira kudistrict revanduzi ndokwaanorimira zvemagwere hurukuro itakakupira isondo rapfuura asi nhasi wasemba wadzokazve kuti watitaurire kuti vanorima chirimwa chenzungu ndima yakaita sei vanorima pakuda kuhya basi here kana kuti kutengesa kuti uone mare
1: hanzungu ndinorima usatengesa mare zvimandui pano maningi mandui anotengesa
2: saka manzungu emunorima ngekudii kuhya badzi here
1: munotengesa kutengesa ana serviri kutengesa ana serviri kurya unsako sakribozi masaki mairi kureservare para mbeu noe endao asala amwene ndinomanyina sana kutengesa
2: asi munorima mune ndima yakadini munorima munzungu
1: yamandui
2: gore nemakasima
1: ya ndakasima
2: dziri kudini izvozvo
1: zviri kunaka ngekuti zuva radini rashupa padoko endao tazvara deposhe nkabe kumera puriki mutota mutota nanga ulini sufficiente para kumeza mandui puriki mandui anashupa maningi duki magwere
2: apa kumera kwao
1: ya endao rabvunda anoda madzi akawanda anoda madzi akawanda kuti atote iyi abude noe ya maji madzi acho ndinomachine sevana ndao alibe kudai alibe kuna na forsa
2: ngemwedzi upi akashoterwa nemvura
1: no isusa tatambane takasima muna december takasima muna december mandui
2: saka mutaura kuti nzungu dzinotodawo kukasika december kukasika
1: asi kupalira noe tenguchimbiza asi atokota zha makuru makuru atokota zha agora mangono hana hasati atokota hasadabulisa maruwa hasadabulisa maruwa nena
2: zimakatanga akutoita kurya
1: asi si ndabuda kweneko kumunda kwe maji makuru akora zha agora madoko hasadaita ndora hasadaita ndora nena
2: asi pakurima kwenyu munondorimira kuti here kuda kutengesa kana chekutanga munorima kuti kuda kurya akanga azowanda ndo pemuti ndingatitengese
1: noepera kutengesa kuti noepera kurima pakuti kutengesa tikurima para kurya
0: wasemba vanoti izvo nzungu dzavanorima vanoitira kuya nemhuri pamwe nekutengesa kuti waone zvemare yekubatsirika nayo paumba
1: angawanda ndatinodini tinotengesa kutengesera vamweni anoda mandui
2: saka mune anokubatsira here kurima munondoita mwega imwe
1: unambuenaine vanorima namai nawana wangu naini
2: saka ana munotofundisa nyaya dzekurima dzidzi
1: kurima si tenguti walime wana angani zino emprego edifise ungareka kudziwa kurima tinoma nchinjina dzakubatsira hapana noe endao vala pena iwepo uende kupi uende kumunda uende kalima kurikarerekeza sana tana mashamba noe endao iwepo ungaleka pfunza xikola iye automaticamente uchienda kumunda durante as ferias agora
2: ndezvo munofundisana
1: si nabodo kugala muno tinoma iwe wapinda feria ugala pano unagalirei chako chinagalire iwe pano ugalirei hapana kugalira umunu ubandidu ndao ndo kumunda pabodzi na mama mwende kalima tazaverani ndao ufunde kuti mangwana iwepo ungakula dunumanyinasewana endao ukwanisembo kudani ukwanisembo kulimawo
2: asi mi mune here zvemakambobatsira ana yenyu tombodaro ngenyaya yekurima kwemunoita mune here zvamakaona kuti ndakabatsirika maningi pakubatsira ana angu kungadai kuri kuenda kuchikora nezvimwe zvakadaro kubudikidza nekurima
1: papa sorodesha handichabvisi mare yakuti ndendakagurai ndendakagura posu handichabvisi mare kuti ndendakagura posu no ndinobvisa mare bulangeti miza kalsa kadernos ndingagurisa tidomachina sekwando sojedari prontos ndikubatsirika ndikubatsira endao iye alikuona kuti pafunya ndikonda kuenda kumunda kuli boo akora
2: ino nzungu munosima kaindi ipi ngedzekutenga here mbeu yacho munodzingeini
1: ndina yangu mbeu ini ndina yangu mbeu ini ndina yangu mbeu handitengi mbeu ya muntu
2: saka muruti nzungu dzine kaindi nekaindi
1: hey.
2: Yenyu ikaindi
1: iripo shawa itsvuku Ilipo inaita matatu matatu. Ilipo ikulu ikulu inoita matatu matatu futi. Uh-huh. Inoleba manenge. Uh-huh. Ya. Yeah. Ndao yene epra negocio. Onoda maningi muno kukumana kukaenga kukanga mama mama andoi. Ndao notengesa kutengesa ine.
2: Mbeu kaindi zona dzematauro apa dzekureba dzo nhatu nhatu munatsa.
1: Handi nhatsa. Dzirumule atena malosima.
2: Okay. Yeah. Asimuno dini muno anhu anoya kutengera pamba pano.
1: Pano.
2: Kana kuti muno munoenda kutengesa
1: muno. Hapana nokola pamba pano.
2: Anhu akuzviziya.
1: Anadayo isino ndinoisa galoni uko. Anadayo. Ina handi kuti ndende uko ndende uko anodayo stai. Naisa pa galoni galoni hapo. Ana alipa manzungu, si alipa manzungu. Yokoro deshlata zvenya.
2: Saka muri kana unoda unoda desh mechinga mapunga desh muno kwanisa kutengesa desh.
1: Deshlata? Mhm. Wa maningi noena desh. Uhum. Até nem deixa sacos. Nem deixa sacos.
2: Ah, foi aí que tá aí, Mataura.
1: E eu faço 50. 50, 70 sacos.
2: Uhum.
1: Sim. Se dá de falta neste ano, que a mandui a baliwa mesmo, 70 sacos. Costuma descarregar aqui, não, não descarregar. Angabala, maningi mandui. 50, 40 sacos. Não é nada. Angabala, maningi mandui. Não é nada.
2: Muno isso aí que tá aberto aqui.
1: Custa.
2: Mune adubu ere muno isa.
1: Nebe siza adubu, adubu ya terra. Dubu ni matakaya. Dubu ya nyo utrevesh. Mandui. Mandui ya presizo kupalira.
2: Alright.
1: Mvura ya naya shoshua. Tampron. Isa mandui. Wa isa mandui jini manjini nsekwanda. Tampron. Tengu rati. Tengu du uchimbizo kusagulira mandui.
2: Aha.
1: Kuyadulira tsanga, ne?
2: Okay.
1: Shangulia. Kuyadulira. Prakuti adini? Prakuti automatikamente abale mandui. Kwa kuirira mandui, tenu kwa kuirira.
2: Ah, ok, ano kuirira.
1: Si, ano kuirira mandui.
2: Kundire.
1: Ya, yeah. Ano kuirira. Agora makuru wale, hadaru kwa kuirira. Ana kuirira ni madoku. Uh-huh. Kuriki makuru ya jini mazini, ate mapondo, mapondo mnjini mazini. Ano bala.
2: Ok.
1: Ya, yeah. Ano bala. Agora madoku ndio ano basa maningi. Tenu kwa kuirira. Ya, yeah. Ano kaya ninga nyimo. Nozizia nyimo.
2: Nozizia.
1: Tenu kutaninga nyimo. Nyimo automatik. Namburu kuirira nyimo, enkondo mataka. Atota, zinabvunda. Tapo sebe?
2: Uh-huh.
1: Nda, tengu kuilira, nyimu, enkwando mataka, adaoma.
2: Kwa nzungu, zino kuri kwa juma, zino kundi kwa juma, vwaka wame.
1: Nzungu?
2: Eh.
1: Nzungu, mamu, nyimu.
2: Mati nzungu kune zino kuri kwa futi.
1: Nzungu, si. Zene, mbeo idoku. Mbeo idoku. Nda, buda kumunda, inebano, aguna nasama na basada. Nda, buda kumunda, kenda katana, kenda kuilira mandui. Kasa kuilira mandui.
2: Asima simire muno ita muno sima zvine unyanzvere kana kuti teknika dzemuno dzemuno ziyami kana kuti muno tosima masimiro kana muno shandisa teknika dzimweni.
1: Now hapana teknika, hapana teknika. Primera cosa, tenku lima dimba munda wacho.
2: Okay.
1: Tenku diga.
2: Uh-huh.
1: Kudig kumovimenta la terra. Mamara kumovimenta la terra. Ndapronto musima mandu. Rakuti achimbize kudini? Achimbize kumera. Linya. So, manana. Handisi ya dubu.
2: Okay. Alright. Kisha kutanga teknika nge kudiga diga.
1: Si, kudiga.
2: Mufurama lai.
1: Si. Akono, ndotola mandui, ndoisa tenepa singi, kono hana kudiga. Zinduri nubuda ya. Hazibu, haibudi.
2: Okay.
1: Haabudi.
2: Saka, kurimarima zingweni kunzekwe magwere, zino batisira kuti munhu aite kamare, nge uti nzungu zemuru taurazo, zino kubatisira ya futi kuti muite mare.
1: Ya, nzungu. Zino mare. Kutingabwere sapano hapa, enta wakwari kutengasa. Magwere. Alipo ingrande kwantidadi. Kalkulu. Kwa la kwantidadi ambani ya magwele ya kutimano ndige na familia. Ntao eshish.
2: Urest poti vinde.
1: No.
2: Masoko mburda kusira kune harimi.
1: Masoko mburda kusira kune harimi. Tinalongo kuti ngatirime. Ngatirimeni. Tingalima ntao uli analima pakulu. Anapachembo pakulu. Analima pakulu. Anapachembo pakulu. Ntao analima padoko. Anapachembo padoko. Even. Ntao. Saka. Kulima, pakanaka. Ngekuti tese, hatina posibilidade ya kutia automatikamente tiviveri na dinheiro. Porque tambe kulima, tambe ndi dinheiro. Kulima, tambe ndi dinheiro. Agora, iyo

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matima iri. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84331160 84331746 kana kuti 84320982. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Caminho de Ferro.

0: Radio Mozambique Indiani.
1: Muri
0: kubereka ita muri kwapi?
1: Kura kuta kikuna kuposto administrativo ya Matonga.
0: Paka ita wani pa Matonga?
1: Kuna Matonga chiri kushoni.
0: Pa Matonga.
1: Pa Matonga kuseli.
0: Ndaka zote rimwe ni zuwa ndiri kuenda pa Deoroi.
1: Ae mama kapinda nakuni kenda Deoroi yo.
0: Ndaka pinda ndipo ndo chenda ku Deoroi yo.
1: Zao shoni machina mzaka naga.
0: Asi mwana wa mai chonda kabatana nacho hapo ndo chindo tipindenyi pa Matonga.
1: Ai zakana kama itabasa henyu.
0: Basika nirangu ngariputike mzaya.
1: Ngariputike.
0: Ndaidika kuvaa pa Matonga shkwenda kwen shopi kwa utanga chubu.
1: Aha.
0: Ndaka batana nudambu jiko mzaya.
1: Kabatika nudambu jiko nata mali ndiye mkuru.
0: Kudai ndaka zviziva kuti munogarango pedo po hapo, no ndaka vya kukumbira chubu mzaya.
1: Ah, madabu ya di talabu inamira, maina mofamba wa shoni. Maina kanyi, maina kukuma kanyi zakanaka.
0: Ajene nyi hazo, maku zoni tamisira vokuna jesi nao.
1: Nata, maitaba sikinwa atambisa.
0: Mbuchunga mjojeni jino enda kunani?
1: Ah, mchunga mjojeni jino enda kuna mayo angu. Esteria Grau, tenda kuna Jeremia Migeli, tenda kuna Junior Migeli, tenda kuna Jobo Migeli, tenda kuna uyu, kuna Jindara Migeli Resi, Ngaritambe, tenda kuna Jindara Rashi Mkosi, tenda kuna Jindara Kikari, na esi ya Matonga unarugutiza panemi nguwa tenga nga pende ushoni, na kimo na provinsa inu esi, na angoni arugutiza panemi nguwa tenga pende ushoni.
0: Yona Radio Mozambique inozika zvakanaka.
1: Irukuzika ushoni kamare.
0: Murukushandisa foni kana kuti chikorokoro chenyu cho?
1: Ndikushandisa foni ndipo ne radio kwatirukija. Si ndiri pamuketo leya ndiri ne foni.
0: Mari vanosimba.
1: Nada tabonga taindokwaya kwaya basi vote zaya zairamba manyanyi masinda tisingawo mufoni.
0: Nyamasi makakomborerwa mzaya.
1: Akakomborerwa chiteguru.
0: Maprofitwa kwapi?
1: Kada profika kugondora huku.
0: Mainga madzikwera.
1: Nana ndi madzikwera majanda bila shoni.
0: Tabonga mzaya mwari vamuitire nyasha nokusinga gome bye.
1: Pamberi na basa bye bye.
0: Bye. Vazinji.

Mvumiro mseso na mseso chinokwa na minomwe Kuva pangu va gumi na posa 23 ora jitiza 7 minutes Chisoto chamina chane longe la magu Ati mfaka zima jidire nyimusina